Nani Wiriana ni nashiremela o makisero wa evenyero ya osha. Ula tulana tiwe iwe ni hikunana na matano. We asilamo mamisikitini aripote pinatamo ore awisuelela ya winto avarihemiteko uila wanihiku na hitamale mwa mahala okumi na kelela. Mariva Mosa, Maria Fazenda va mikrofoni, Jervazu Rabisono Centra Tekne. Hiyo nina shukure la vanjene, wotan la nyuo eradi yela, wawinto ni kushane mpaka nihikuna na murungu mimarasa ohi odiare. Wotene oshani okumi worerela.

0: Msambiki na Angola mjema wa EDC akuna kubangu yetu kumusambiki.
1: Kumbushia na mwashinji yetu hotoveni ya iju maria edino.

Eni mabiznesi, ogulisa katundu osiana siyana. Musasiye katundu wanu kuolera nkati mwa nyumba yanu tiuze ni ife a Radio Mosambiki kuti tikuhulusileni malonda anu. Radio Mosambiki imamveka bwino ndikufikisa malonda anu omwe inu simungafikeko. Dalirani ife pakuhulusa malonda anu kuti mukhale kabwerebwere pa oda ya katundu yanu. Gulisani malonda anu kudzera pa Radio Mosambiki. China unyinji cha anthu chimamvera wireless imene kuyambira masana, mawa ndi usiku. Radio Mosambiki, kudziwitsa, kupunzisa, komanso, kusangalatsa.

0: kumanilo waihapari.
1: Ihadi so ilediwa anopentahuni muniwa. Ohiyu wena matanu, mahiku aneta ya mloko mosa ni mosa. Mweri wa setembru, mwaka wa 2026. Omkuma nilo ahiyo la wanda hosu la wii, ama hole la omempa, anikuma la muteko, wali lihira anamawani, inamu naso wika sopa, nyogati wepula wapiyavale. Nabi habalika na kuna siku la wira, okelimani, so kore nyo mpo heruwa mieri mitani na masa sopa cheria, miha, so umampanta mosaru, uerutu, nihimia AVSA. Mutenke sa malushu, oniasa, ama hole la ya ambara muteko, wawirela, wanleliwa, wiiwa wa malushu, oniso kumelela mahikuene. Ia nisikina, tima sinuwa jisuela, wampu heruwa mkuma nilo ahiyo la, utokihiwa na kumiheruwa ni abudula fai, woka liheruwa umakina ni mamu tomari. Nuri nle omurar lovo bua noite. Isi sa nimpata kala humithonya rosa reportage. Shekartari ashtatu oniasa to watu meria ama holela amiala no sohi na hiya na wira ya holela ka esueleke inamuna so warumela atu. Maria Fazenta.
2: Secretario ashtatu provincia oniasa ono perera wa aholele amiala no singweheru ni epoma wi. Itarihe ke ikano sovari hamte kumasana sene ya wii enawa kelela atu yawe na rumela mapuru ale. Silva Livoni, ovekenle munihikuna na matano valishinga. Vavo onaye wii, so kala mialano memo aho lele aya, ankala ni sawapa ehiyaka ovari hamiteko ni owa kelela sana sene atu ya piaka mapuru ale. Antukoleli henda ye muholi yowoni wehera sa miala nsowe hiriwa ni epoma oniasa no. Muholi amala no akaleke yowo awiwa nanea. Ni wi ahieke ochekula miaha sohi kalati seyo ni seyo to sinkaja miha narisi nanariha sa mavarilo amiteko.
3: Quando chegarmos no serviço, temos que nos concentrar no nosso trabalho.
2: Vamos onkano yola wolelo, mu osomi yola na kwela wisa wiwa sanyo, mkushe male lihere akina mapuro hiyana hiyana. Na nakwela wii ama polisia ya kandeva ava, ava transitu awehera miseweni ya kandeva ava, na ve awehera sa ukumi ya kandeva ava. Eri mapuro mwemosi nkumelela soka.

0: music.
1: Ela tá a pilpar as entretenimento.
2: Kalau pun lemah tu no pangke ho, ina wajib po. Taruh nampulan ida majisha, anirim pu niyasa.